manam. Ko we chene manam. Ma bong fe ko we chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru subansene sukale kinaga. Dengaru wonguni me nyanam babe na wonguni.

masara mugu mani mana buje ko yadani ko yamma muru dangana mugu na chamani ke asuru pita ngul balika mafa donso dinga mi inda sengwa kununga bini chama ngara.

thubadi be gadala nazara matlonge duniya ko dunun te balla kam fala bala te dunun kam fo berengeli horo fangayi.

you ding pi ne nga adam tho kya you ding kya nga adam tho uot nga leng uot ning ya ba ching bring mlam pai ba pak phuen mlam pat ne pat lang mlam